dakjon la nin bigano bil na mi god fukiso ma kana na haydi kana hay dakjon men da da diga dak wigsing cha ndalgu ma dobin mo kaylam no di ferngo ni na fermi bil jon blam wa sirma nina marshal mamad idriss debi itno na ma sum kayla ayin pil mo kayding di ministre man war jon sir ware ma sirma moritani adai general hamana hanana Old Sidik, se amden tula imlano dre waliando ima kano se chonde wang sirna kano wang sir sara old shek el gazwani bo sele dbe kano hande dona enlakdai to ma kano se ubulko bil jak dre wal se nungwa se udak bil mandingano ama wil sir bar yang bon ma kahay ba minister ma war jong sir war bar se dagi kano se kidingil sing ma klu jong rima pu ti organisation ma coopération islamique c'est ça beti ni ndakano a wojong vote mo kaino ni ndaka sirna mo hay kay verse mang do verse ma ka se medangil ma tani wil sirsen line en la adai ma kay ding ma ka tay ti ma bal boxe tay ti ma bal bok ma kanu sirma kanu bayo ko ba wan tuno da wala jong vote ba ko jong ba ni ga transition lam kaino yangor jong tay ti nauma walti di nauma walti rablik ma Libreville sirma Gabon adai sirma Gabon sen som kaino aw de tay ti mo ta ding ma dal gi dingano democratie sirna jar ta bay mo hay siri pili ninda kanu sirna ja tabay mu hayt bal dal mu hayt bay gwa bay nin ma kanu firma kanu pla ko jambo na bi fi li sirna mati la pem no mu hay jong wa suna en la tay tingil sel na ni mitano president assemblée nationale ma na lam lay ali kolo tu chaimi adin won lay si yang do gi ni dang lay urching bab la ma ga nday dakam bum jong do wore ma jong we do ga sirur seedu wore mitino ur jona to ma kaino si hadin alen sar line en la adai bil hotel ma public ma jamenam kayla ta gi yang jong ni tapa sending jarma ko di dakika no koni ma ga letni na bi sirmi tidwa ma hay jong wa adai sar kin mu kay ding deng ma ga jong jongila ni ndakano duma ngil leli gi du la la le wud banglay adai firma kanu la ko payer gon payer no ko na do do go kon woni mono jong jong ni ma ga pay ma gana jira wer kwir chur ma gana kapram deng bi ta hay chur nin bara ma gano se yang dengar ngil ma gana nin mem tim ta ram lay ba ta kana ma ji ding sen ma gano na hay ba hay ram wer wor kala blam na da men me ma rek ton la blam hay jong ding sen wona en la adai na ma sum kay pam no jar ma ka daw baran la may lam lay la ka no jam ma hay ti sirna yang wor jong tayg tiba ni nawma su jarma ti nations unies kayoma jong tayg senim tan ada tayg tirim tanu di tayg senim ta ding mediateur ma sirna la sale keb zabu ada id ma kanu aw buljak tayg senim ta ma kidenga jong jongila ni ma awi si charma tayo jak sbara ni ma kanu gugoy mo jong walay dalgen mahayti ulan kara jak war mahaysu ke bon duer finir po sal sarbe man bay ma hay banin ma kanu na ti ngrum jakna kar ti wamba ama sal keb zabu urching pil jar den tugando da jarma kanda di ya dinda ile ka koinin kefter sanum kaydalamno ma jong we kon koinin ma kanu dalgen mu le jak to wore ada kefter sama kanda day ba muk bem kayno ni da kanu gouvernement ma out wet worne ni ma kanu wi chan ma hay tayo jak subara ma hay won jamti ulankara ni da kanu jar ma hay konin kos ko kar jing nin wan en la adai nin bigano na masum kay lu muchurin mu kay yang di nyaaw tiang mono huya chingna ju adai de ma kanu a journalist aw kon tiang so ka rimay se hay jong ma a husen nyaalu mon ko tiang lamba akamba tiwer mu kay no ka putay gas bu hay yang a chakko adai a chak mu kay so legin kal wa lu jong di nya legi sen mu kay so mang u lu mon mo ti ding sena en la adai hada kid weron warin deng la sulaib no hay chak chak la ma yang kid weron warin deng nda kanu wasla hay da ben gol ganon di hay jong ni mai la ma ga ayong do ta anum no adai ni jong do sen le lam no daga hay da wer gol war sen dana en la adai wala sma ga di san la kanu village SOS enfant
Wilik ma kartie jarim ta alam no nou masu Agad na wosen makay ding ma Kaja teber tuya sir bisi mang Na wosen maka hay jong Frigit be niwir kiri wola en la Aday na wosen kaya son wosari Yang di jong teatrin lay Ma au konsern lay Dak o jouni dibang Aday ji ma direkter ma SOS Village enfant sen makay lam no Roa su ngarti ben Cyril Taigandu wir clear wom ba hay ganu do yang ray fer bandin kam lir wom no konin ganu nawma ton wata no do da ki subo yang na ella na mu jong do se deno jong ren taw do bi do se ni ma kay do ganya wi da la na kanu tire ji dang ten ba bege jang get na je pasteur da haylin ye konin fer se ding se da ti kabin technique ya wi da la na kanu ama jong jong se ne de do wor ko ila mo no je wangel ni biye te se be tum no top sati crack na fidel aday malandi may jorma kat har gin yelay fatime ahmad molimi aday jax micro jonk rewmi nan andre soussene na bon boytu gel tegon na tijam digana yimi say ton da pa hayaba hanawma sene ko na da pam.

tani radon walde jokla bargo di fina gadi fi chat ke ngati filina se doriam quebec englo don bonro e chigi galma gurna ida he mulda turada chape gelente ngati hote ke jamen tani ke ngati filina amna ke ngai la bar fedi fun masana awa fedi sum se la rule decline vi gulial da gain ma in ke englo kam gain me top sari krak na fidel tagrum hat bulit ke anti fatime ahmad malimi wa kayen maklungum yom la wona xema qaf mali ga radio chat vet kayen me gun me babe ke ketne jangora pastera klo fon toglom dani a joqe la borum defige kayen mina no ci abru mol goron vi lo vindia ki gi debe digi sumen non qafi sa chat ne saka mono na saka dunet non qafi sa liline vi ga hum vune ve ve din gade do fan tigia wa kayen ul defi alla vi gi sey hum defi ga kayen job don me fidel di fatima kayen anisi ka tolongo ka ranul defi alla vi gloni mi famnga fidel.

gigi debe ngi masan kafi kay ngi sakase yordana khen saka faran fi jamener bu si motam jamener bu sakase den fi masan no kafi sa chat na sakamuruna sakase yordana khay lawni fulgi tengirda wa khay ngi sara ton tur ngi dikki non kafi cha adi sa gojodi sa ngolo de goro di de devant tigia de devant gatame banana khay mi awa ernest morcia khay nam hum radi dan de dan talamo khay ngi segen non kaf sa kays kale kaiskale bayamile bo sa kaiskale wa diki ngolo khalin ngolo xiga yigan kaf di gene de defantigi non kafi sa kaiskal bonoro sa gal yago bangana da na kaf ki gi de beken kalon gal gujia la bara fi na gadiran jam go re dom ga min leone no mengar ka en sum sagudan de len chet gi an ga gulo kam gan me top sa de kraf na fidel te ulum hat wulit ken de fatima ahmad malimi awa khain ngom yam lam pet ke men Pabe get na shangora pastera ki ni gumandele nala mina no tia brumol gorno vi lo vinde gigi de beni gima san non kafi la on barbalam kay la on vle burma ka fokma fidel kanto lom goyo

Assalamu alaikum na isa kan kita min dia ga kalkala min min dia ga kalkala undi studio no ba dorre che daga ga na kalkala kita na bar ngam no sonno ila me dine me ga kyana rama sa na kan tular kya raka ga du ki ha ga raka ya ala ngar do jo karli opire di bere kamando yen kamani a chara ranga sa bi so mo karoko ngrim yu ngi ikola unde kapin technique ha tele mo no kasir ga mitena na bar ngam no sonndi ho mi am chara la ngadu mo lungi ichana ga crack na fi de la iton ma chara daga ngi tengi chara ga fatimi ahmad malimi awre on dirigi dantene mo chala walla ngeddo mo lungi chanaga babge genna jan lunga chen micro ga bi habar ngam non gusondo tanam yedrem yogo chiringa waya ibrahim mamat ngomi nga bi galu ga kam ga dai mitane no habar ngam non gusondo ngam ko mbar no cabin technique mitane no ganga algira dum ko mino rop len cabin technique

0: ta ya gëna ko jëna rek xalé gi tane na bar nga mëna ko sant tane mi dinami hom këm ngi day më ci long ko rawul dem ci long bar nga nay namul gu dan mu ngi lu gum na do logo Marichal Mohamed Idriss Déby tuno yo ci ru nata lu ngana ko da ay tala ga yor nata lu ministre Mauritanie nga naw gan nga créy nga day mu nga fodo namru gu mi nga day yan ki de galu re day ya yakura nga day ya yal ye yu ki day re nga day ni nga nay nga wan xare re créy ya pangar nga re yam ta ye yurena yo yoy mu nga dan nga ministre ñoo day naw ga dran yakal ko lu ngi cyan ga anana out sidif yenge day lu nawga naju narwon kawlinge day president garan lungi cana mohammed oud ashak algazwani yega day dran kiyo ya jangu gote ga ta dam nangi kede kada ache fodo garan ng muritani ga ache wan ga day dole ng mna chade na mai tayiga day nadu ga dan adu ga dan fodo ga day dran ng lugu ga chuba amay re secretary general ng munazama ng day namuru ga fodo ng dingi kede kada ng yana fodo ng day ya mulmayo yenge day ngi chan ga oce yenge day chegni ga dan na chegor achono ismail out Ashek Ahmed yo dan mu nga akul dan din dama akul gumna nga day dan mu nga fodo nga day namur gum nan tan dam nga kula fodo dowlo yi dowlo nga nga Mauritania yo lugu din dana jana gre lugu dara jana naka lungu dan go acal in mon nga yo nge day di nga ya balar ka wali ngaran ma ye go habar ra gete ngre day nan yo namur go chobna ngaran kin kiraman nga day ya mi ga u nge kede dara jay nga mi ga u nga yo kul ga day dran mu nge ka ga shap yo da ya li chapali gre da ya awunde Libreville a Gabon chapali gre da dran yo ni chapali yo da ya fu do ngam no handunga da yi war ngam yo ngi dran ga yikne kala kel gri yanda ko radan ngete gre da yi dinga akul gre wal haneni akul nga da yi mi ga ngi halaro nga dran ma president garno gumna garno akul do nga da yi kuro ya jugunde adegro da yi nama jabe kamuro da yi a chala yi ngene war gro yam ngar wali nga da yi lu mi tagrablin yo gre da yi mi ngi chale kadang dran mu ngi kul ga yi ka ga shab yo jama president ayo yal woni ngeda yama yal wonde gabon yaro wonde kan haram sena kari arak de wolgini akan hinjir wolgini akani arak yo mi onge kede kada yo nga yama yala wonde dai kontina ngam no yalar mung yar gi dingi de hi chubu dai ya hi karakal kal de hal nge dai hurriya ko yaw dowla ngaran yo hal nge dai ya chapol ni digi de dai manaram anni siyasa ka cararo ngendo so namnal ngere fodo ngam no handunga lunga kolle lugu faro dum hobarram ngum na handu lungi chanaga ali kunutu chaimi nge dai dan ko nama analga dai fikir ngum ngi kede kadang dem no ma chala handu nga sanga transition man dan ko dai nalga api yego habar kete ngi dai habar ngadan yo namru ge mi ge ngi dai rango ye chapali ga foro ngi dai namru ko ye kam naram halama dai di ngi kede kadang abal ngi ko tananga halnge dai kombo akoli ayo kombo akulugudu akul ngi jurugudu dai kim kimi dai kombo yo dai kombo kalio bayar dai mi go yam ngi dai nan dan hoyde ba yoyu awnde sahel yo ngi dai churu rango ye chapali ay talaga ko adi yoro yanna chobona ngaran dum ge te awnde berni dum o nyamena handu gere che gni ngi dai daran ya che yoro dingre mani yan nga ni jingala ag mi ga nga yokola handu ga dai yokola himo kimi ya ci bu himo ni ci ka ci la nga mi go ya ju nga dai dan mu nga yandi ki da nga randa kal kal go nat kama dan di ben nga dai hal nga ni ci da kul nga dai dran go yama nga ya yama ya man da kal kal nga yan bu ji ke nga i ju da ran nga dai himo yi kai himo kal kal an yo nga dai ding nga dran go ya ca ga gar ka wuli nga ran nga dai dran na ya ci pali ay talaga ko de yoro yego habar gete ngede namru ge ye chapali wondo hotel la palace ayi tanaga ko adi yor mi ge hunge kede kada hunge dai namru ge chapali ge kam na no halama won ni made ge jannin na fe le ge man dano krom no ge tera halnge dai man non la fa undo de rang no chadi chapali ge chapali yor lungi chan ga mediateur nga kul mayu mi ga unge kede nge i charanga commissaire des nations unies mi ga unge daidran yo mi ga unge kede nge kul nga alama keni hogo ko go nga daidran go yi kaire mi ga unga alama wan nge dole nge kada nge wali ga dai dinge kede kada abiya kul nga dai ya nyan tran nga ye chapali ga manaram alama dai ya erni la fer nge chapali nge ye chapali ye chapali yo dai dinge tran ya kam nge ye chapodo ngam no nge dai dem no horo fodo nge dai ya dem no horo nga dinge kede kada nga akul yo mu chono no feronga day mi go ye chapali ga ye kadi yogre chomna ngaran yo lungu na ci naw dan yo lungu mediateur nga dan mu nga ko la domon nga day ya haleni man na ko nga na ray sale keb zabu yo nga gere day na ci chobno ya ga ya ka ga dan go na kadi yo no muhiman dingi ya kan day ya kakar yo han gi law gure day ki ganda kal kal gure day annama day di anni di ngala ngala ko nga anni yo nga day di nga dan go na jaga ye go habar ga te habar ya dan yo namur go gire aw domo namaa hogere sa haga yonga na maga nam bala ngi chanaga kagu fiew wada na mana chimar mi ngi ko langran yo jagin ya chagma I chono huan ngi gaz nga kulgre na maga dai nafrug nafrug yore dai na maga nam ngu ngi kere kada dai mi ngi ko langa wan I chala sa go ngaran ngi jangi yu al diogo dai ngi kere kada yonga au yo nam mar jowro nak liganan barnar jow yo wonde churu aji talanga kyan haramze na kan yarak wonde jen haga lu ki yu haga rak nga lam ko la loyang au yo go na maga dai na kal tinge kere kada yo ye go habar gitenge de tan yo namru go manaram hi changa bilasu damfa nga anjari nga dai churu drango ye chapali ga yanna ki ye chapali ga dai drango yem ngaran ga aji literna yaro ya ka manaram halama amalama ninga nangi ko la wonde afrika nga dai yukul yo nga dai drango ya ka manaram halama okum ngaran gele dai ya dingi ya chama ga drango ye chapali ga yanda ngumri ya ka dingi de da ye chapali mari ya tai bi kego ya ka galago dingi kere kada yo ya pe lung dan mangge akulung nal bi kengi changa talam dar mi changa artist musicien nga dai lungi chananda digel nda tegil yo nga dai chegni gara dan nga dai na chapali ga dai ya mi nga na chapalu mi ngo lunga kul directeur aniu minga dai ya ninga na inga fodong di yo nga ya unde dai ya chada handu lungi chanaga rusei ngardi biu Cyril yo ya wonde kawli nganyo dai dinga danna ciag yo chono ninga na gre dugo danni gede ma fo do ngaran yo a ce dan mu nge ciapol ni dai ya bla jikko go hal nge ciwuni la fego yo mu tini lugu ben halelian go yo nge dai dinga dan go na ciaga wonde kawli ngana gre im ngaran nge dai dranya ciapol ninga na ga yan dai dingu rew
1: wote habar ngam tala me dinami ngu sondon kyan haruma sayenna akanyo araka kyaraka ga dum gi ga raka yo na na bar gam ko embol no kabine teknik den tarnu mun ka set hayun di mindi ki ga kan hagare hando mukoy mumuragarno kabine teknik

wata da yi makoyi ma'anar bilin cap ga yin da wace gemu ga da video ya kama nan da yi lafa sakan yi ta min da ya haka kalkan muru makoyi makara ko lafiyar lai a fido jebe ya alar dogo na rokwara lai lafiya a fido jebe ya gire da iya ayin wace gemu ga amur ngam nan kusan jogo lungu na takin naro ikan ga lionel na nomengar lungu na kana gugu cirin ga waya ibrahim mamat mbuli minga ngu kula unde kafin na tekniki ya tali muna kasari ga matina na abrang mungu san diogo machanon na miyo ngi chodiki ingi aje ikuna liyo machanon lugu dumu gete ngi changa krak na fidel ison machanon la dagram gete ngi taran yendi kirar gete ichara Fatimi Ahmad Malimi awara yon diriji tan changa machanon la ngu dumu ngu ngi changa bab ye jetna jang yoy ngi raitan wana jaya kula ligri ingi da wache gyamu ga hova la belle piru jibi mba saka ni iti mindi aga kalkan makalo ko wala kamani lungi adana ni ke wuchi aga kula ndara so kamani hala gheri mno hara kamani aru taya dai donang nom kala ya kamani aru la belle dan dem ga kuram no gite gre ingi herero wuchi aga mo ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tivitiche o fata amba tu kere kore aga ninu fana atoka ya mavale humwe bomo Mombasa na. Mabibingi na Mombasa, Marshal Mahamat Idris Deby Itno, puna kana madia. Na mdalu kota muko ina, ni minister na Mombasa maera Mauritania, ni makwal kai aska kai kwa matangi nina, uke maera haukuira. Samana general, Hanana Ul Sidif. Na mbayi wane umakar komu, Mombasa mamba utamba, ni Mohamed Ul Sheikh Elga Guani ni samay mana hamagara ko ma ani hirna hamagara ko ma minnane ba chobba ma bas bayr chatta asi hal tel fu tel mazira ka ana ani ko futu bas ma ba hal samu ni utab may mangwala yamana o i o se i ni tab may mangwala ko ga tutu fof tar fof tapa ani ga yam daga mayra yam daga na halanga ni samay ma umbas mambana yamana Ismail Ul Sheikh Ahmed namay jawni samay mar ba fi pana umbas mar danga umbas mar Mauritania shi jamna mal samuni zmina na umbas mar chatta atletile kolo asin junda ulimay mana fada hina linmay namu anani tok mayran golla ni tok mayran ba suona asin isuna ni su deptigina ni su deptigina su kan yam daga mayr warna hana Asifita zi tokano isi meme Libreville na nika nda kumayere kabonga. Fimera zifita zi tokar wani. Azi chonu pumayma kweyam fatla. Tata kwa zi tabu pwana pumaka hingari kwa zi tabu pumayma kana. Kwa zi tabu pumayma kana wani azi baklara tukta zi chucho. Baka bislara zi baka tukta zi wani azi mina halne so ura mantazia. Hal so ura mantazia kai iril fofi sunera. Kai magarafun kata umbasa rusatana hala ani sumay sore ba sarfat ligum bayane ailin an nige sarfat hin chakone ailin an megira azifi wusinda tigin dukta zija kayani kimbo kimba yiwana basninga fo sarfat ligli yani fun katna umbasa chokamu fat tabani fun katna umbasa ho mudim chokka ani az kakanga wanana akoli ulina ma ani gollo teptema yina ani ali kulutu chaimi tudano lina mai ani samay bilang may makade bas may gallamu ulimay marba mulla ya tadwani sarfat afoy wani ailina na mintal ka virgerne yalla kade bas may gir lama nam tutanu nam dun jiramang dar yamamay dar yamay hin chat masin ma adin fa sok may mujibina ina mulisu ka yam daga mayr war halang ini lisunda ufun katnama namu anani tab may ngwala kolga ir fofitina ka yam daga mayra ka yam daga ungulona halang ani su mai su kango bas mai kirtani su ana kolga bas mai ranin gesa ti da tuko ga gala flar funu ci bidin wani as fita si ka mariya ni kanga jamen tani fi mai razi fita zira ala hatu tuku tazia ani ana ala hatu tuku tazia kan jef mai ma ai cikin kanga da ai yana tun kin janga ne cikin jef kanga ta mai ne ai halin bilan mai nana ani ni jef ma na civira ima daga mai civina mallika tari ma ni gira az halin uthi azin ko ciya az mina hal uthi azin ko ciyina ne o fakkare ay le isa kanga santi sumai sonba ciya anjini ke irmaira sarzin ga daga mai ran kazin daga da ta imilin chef faram mai az ka ga hal uthi azina ki kwasini na mai otal da kanga kanga ni jamen tanini ya plus ni pumai makana maria ni golmay ran ba asiga kola ka an sar chondi du ko sun wani ay lina ne aduba si ilazir gir ay lina ne heppam ba umbas ma gir chatta ni ge nasi lakka kanga akol ulina ma lang mayra zi lakka kanga akol ulina mar wani ta may man ga kol ga irira ka inda kar na halang suli sundo wuro mu bas ma gira Sabtelezia nu sumazon azin tu konga ahepam baya umbas mayira ni sumazu keli tokna tana tokna ira zlat wanda vagin sokse sumazu chorba chuksuna kai tasina azu farzi so wazigi fvani halni yalmay marba ay lina arme lanin gambo wana aya fa ku zakan ni nan mige yalmana yuhum jadambe ma sunan ba sarfun hingan de dukta sidin ge ki azina azin kakwane akazin irisi asiya malazi fun tokani ni samay matin mbassana ba saligiliani nam kaltu konga
usu mam sina heb linana ni sale keb zabo ani umale na malasi fun tokar nam tesene ba samaira lawanda ni samar titan sab ngwalla umbas ma gir kanga tare na mani asu fi umare ni tivia magara lawanda ko sita punda wani dumugo masu ni tivia asu tare gele kwa ko sia ali sundun dadu a heppam ba duko suna umbas ma gir kanga tani ni pumema kana pumema kana ni kurandia kurandia nu sukwana ayamal sukkala ufun arabna kurundir dirwa ni lerna fili ungalla galtenna tumat kumut kumut kumut ani teltime degol jeruna na pa ni kaz mema ingal kuruna ma mun ayna mu munira muna likurnina an sirna likurni tesumo zo an gallio gallio ni azika farzu uzin fartuwa hinta tasini upumaima fartuwa ni tarlita upumaima kanara poema mbasa matu dagana ani filas sos ma kembara anfanga na mi sizer kanga jamen den hanjari wana upumaima kana ni pumaina sara ka irira ukamba ka yamda kama ira warra ani luna ma aslam kimba kimba kani as ciwa lamang tazimai lilar luntu ko tazimai tak samai rana suna la yakamba jifira ki kola mai ani samai mana tel yalla irmu sarsi zata irim lai ki solla mayra hal katlaina yami ende ende a tegil namuni samai mana lilla ta fakkambana samai ma director ka kol ukamba mambarna namu samana urasem karbim Cyril namtiyanba ora ilaman kembara ni wulsina ora ilaman kemba ni irire hala andadu namani kotab mo kemba hala azira ni kemba rana simis kadirangol zina asia ani tivirni ni wulimay mana su oru hursia tuda ikol kam azir mai tuda i hazin junda maina ni tsumayar nam tatkara mai ni poema masana nam na kirak na katan ni Lionel no mengar ni samay mana irman choka manan ko no davun ko ni sandi fokchara na fata amba tukara ko ri agadin fana kidze tay ay asu mai sutinga li sa sir gildi dan punen irchi makan ko no davun ni ba fa fintuwa ni dalo agatolo furira kidepa maria asu ngaba kun vun wakin karam pun ko ni na teu teu tan kama sa tu gidi tukka teu di kai sam sa yidle fa ma ra ko gana pel yelangi chelo golo fa yita yi fin ko antirna la tet tet tet tet dal dal dal nan tabia technicien

Sa gozuye degi ke morto tozo e sa foye kara de chat e se trarguene anyana radio medin la labra tanda mini ago chuko labra tanda mini adruko ngoski kari nyamener bodo lang marshal Muhammad Idris Deby no ngoski kari pale tumair ay minister ay ni ni anu murutani ay no amin en amin rainga mire amini ina anu Amare Treteg Naranga Mre, Carrier Chini as Roman General Hanana Ult Sitif Mre, Carrier Chini, Yemen Air Bodolangi Mogabal again, and Udur Preza Homa, Mohammed Ult Sheikh Al Ghazawi Galzani Mre, Udur Tafatra Chini Tafa Kargurtre Tejer and Kairwokum Mogabal again, Faragre Udur Tafakurtra. Ang hundo kar za chat posta ano secretary general ano organizasyon munazama ano organizasyon de la cooperacion islamica indiga za chat na durni kire humar to za dawo vodo eno vot humar dur ko dawo tenga tejran kar tafo gurtini tejran kar ang ano dur gurtini kandida gari ki ansor humane ismail urt ashek ahmad mirena no ang diplomat ko bo murtani ano murtaniyo Terbarana ano conference ano ho niveau ano amarno président no parlement ano débutant parlement ano pays ano za transition ano Chicago na odur ni ano Libreville kabo indegar odur chana didrana amarno ni ano interama parlement ano débuta chana hondo didodur ni ano Libreville gabor gendi chike yemanu yem khamsar gaini lahad yem 16 ganna udul chana gendi chana durko ina raza anji ara mara parlema ya am debita ganna chana durko ina ra dun tanda ka tanda na kar ki ara na chadna ano preza ano assemble tanda na eli kuluti chami mreno udul tenni chana durko hadri chenne za ina ra no am debita ina no anji ama ina no transition ina za transition madruko ina sheshaga na dilli da durnu kindi cheke terbar ayno program ayno renforce ma resilience ayno securite ayno alimentaire ina mashu securite ma alimentaire za ina no amal tabana ina ragna kar zona ayno sahel ranga ne ayno sahel ranga kar moski salago kar chana gendinya mener gendini ni ana kar gendra za ina no ina na amnya no mashu ina ra ganna durko kair nukindi chiki kair chana durko amma kair erdine chana durko amma shishar hadar chindini awnya na ra ma durko chenni za ina na amni mashu ina ra ganna dilli kair awo awnya na ra ma chenni dilli da shishar dilli da nukindre kair nya menar hotel ano hotel de la place kair nya menar muski ano kair chana gendir chana na gendrana ano strategy ano consideration ano ene amninga ene ano kalanga kar ano mediatera ano ene mediatera ano ne ani chadnga ama ene ano commission ano ho commission ano nations uniga ama jani ba ano droit de l'homme ranga jani ba ano insan droit hogo insan ranga kar chana gendini chana ne gendra durko za ama chadena gna reconciliation national indonesia ama chadena gna zakarla mlakarla brande ga za ina no halan kala nga tanu kinda za anyana oro mar kala ang au ang dimur makla branga ang dimur gna gna ge kala hakinda ga tejran kar gendini chana durko gendina anga mediator ra no republic nga kar mere chana durko iftita ga ni suromana sale kibzago mere kar iftita ga ni mere na kar chana hadr chin ago chana durko inara ganna dilli danu kin za inara ganna kar tafutrong gende gajran za inana importance ahamia no tafong ganna ano mediator ano sari pizza mo da dilli da noki terbara na ngoski kar nyemena ano kaswa ano sukhala inde kaswa ano ngala ngano ngoski 4 hours ganna kharwini yarkin wini ani yarkinna ganna ina durko ina shishar ganna wini wo ago bada ano ama labaro dur fatta ako bada 4 hours ganna kar ina no asbaba ino wini yarkinna na ina no gas dur gas obes gas ano dur gas che ago asbaba ino wini yarkinna gas yarkinna durko na
ago magaza ganna magaza shishar hunu durko kar wolen ago amaro duro ama komersa chekan ena munda kar gada sedre ayen hunu durko ena shisha duro oren moski salago berke ago sarba saat ganna hunu duro chene ena shisha durko ore terbara kar nyemener ani anu karchiano anjarer ayum alama eno yum alama eno anfa african indiga eno en yala no africana ganna yum alama undu uski kar kar yum alama undu gendre kar nyemener na ayno no dur ayno yala no dur anjarer efte eno chana undu gendin chana no gen anjarer gendra na ayno dur ke undu ayno village ayno sos SOS indiga dur anjare king kar ini hundo yuma no alam yala en yala dan kar iftitam gendini ago chana dur istifan magendini wakri istifan gendra amma ba dur shishar amma kar hadir kindini ago zala za amma yala no lifa ago sa chindiga za amma yala no tabana na halchika gna dur amma dili da amma dili da nukini ago za yala no hal hala no hal soba da chika gana zili si achi ndiga durko ina shisha durko dili da nukin labara tanda labara no amma yala yum alamani yala ngar labara tanda minya tusre labara ang jahsi nyandara no lwenel no mengar ankara nyandara tansale Muhammad Saleh saga kabin teknik gredere do naki nyandara hagundurire

Sa agozia de giga mortofoi sa isie cara de chat de sitter organe. Sa agozia de giga mortofoi sa isie car guigi sharafan no gaine. Sa agozia mortofoi sa isie calacion no gaine. Ago de giga de grama de colaboratanda no quiji kime dona no quiji kame de manandra agredia san felchicano shukurtur. Ang di murinduru cabin technique jangana yarna if car mikura da jangana tansare Muhammad Sale. Oduro anjara ya gaino shek isuma nebishi mreye majra hanagana dili kalandrak. Aku amat cerana loko fikirnya muasihana le syafena tindak menjadi kanal rahmat jono. Assalamualaikum.